achi ya de de obokra temsem so an opedi ensa so mu no ya de beba akwanya bo fedi kan ye bedi nkoma na opai enkoma na chema mu akwanya na so atimi afra ba so na nkoma no so atimi de wano atumu bi ofa tosmi no so ya mpanifo obeyi omuti an opai na nsema ide agu simpie ani apaso no ya timi abubu ho no wotwebo pounds ma aduanan a mesa mu akwanya bi mo fa tosmi no no a watimi afra di abaso nsema no pai ya de agu simpie ani apaso a a bonon kura meka babae na di achi obibia nyansa pofia de beto aso promote wo mu begam makasen bobo akwam kasia na chi be donko abudie mu konfo ni besi nkunya na di akoma preprechi di amae no mianso no muso agamu ye de drive tag be de na to aso enu achi free sabre na akono juma di aka ni nyina de beto ato aso eji sensemen se free sabre ko bisade be chi biem no from P104.5 abusua ye na na obi adabi ye besom obi bia som pa no pay na sensumam sa no pay all the social media handles no ye demo life oh ho face

step no aya na edine pa na so the moment ya obe bo first step na tra no a video timi se ya keni na ya fofo fo di amawo na fi bibi bia tumi awie nkwerim di amawo e don ti se wu di dwuma bi na o first step no enkoyi abusua nyanto wasia wo twa di ampon nyankopo baza ya dom no eye ne nsheye e don ti Nanda Roma, bibi biara be twadi. Davi bibi bia tumi awie peye wo horomo. Abusia. Awie yi, you see great things. Of a little beginning. Adie dimu bia wo wiase no. Ashase do eyen keten keten. 25. I don't see say nay. Kuti dwuma die bi na se enkoye mfa ma wa. Ye hwe Ghana hampenfo ahodo amajiji di. Ghana sikafo bebre no aye tie o monsam a. Eto de bia beka se eyen trasem bi no moka. And so enei no. Obitimi ka se o se ni business ase wodi sika kuma bi na sha ase. And so be hwe na